kazi ya chaita kasuchu kuna shikami. Nyuka wawasha, nyuka ya chachika kuna taka, ama kungaringichu, nyuka mandashika kuna tapish, kamba shungupi wa kichingi, chashna rurashpami, une watakunata, sumakta kausangi. Jaki kanata, mana umah kanata, ama taksakingichu.

Ngauyag di usya, kambag niya upag mami siya muni, niyukatukoy kausaypi, usikoy takuway.